gemekerekea moso cho fire to endet koriliga samagendrai to ye chisemia se jumatato eyega ko kwanira igoro ya obolere oboiga bwa bana asaba ibori elinde ko boraninga aigana ki ase oko kirige ko kubona na sabana chisabu yani nkere to koruka se gesoli na mausiano abana boka kero bada ege ase sukuru go sasa masomabo na boko nyora abana bachora basani go seba nyora basani babo yani nga umane sabu go saba ntubali bago taranere umano mosani oye bali bago ikaransa nere waneke giate tegoi teraso umwari munga umano chiraso go so umwari mu abandi mumbali buneta mwe kuigura go so umwari mu nama nyete nchira kubika abane desk ogo tebibona ye kababa ka apa mukae na choni Bono manyagotebi wewe sakaria songa apa kucha ukae na kwamboka. Gose abana mbaro konyoranga kero baikire birasi gete kuna bone kegia gire di 6 gose gire di 7 mono 7 8 9 nyo skuru kere mixed. Kwanyora bona bari mumbari akuri ile kirasi oranga iga bona adolescence ya ngikeire. Omanyagotebi abana ini roja wa furana na ini roja wa sichana. Ikiagana na manyetenga abana mbali kore ngana ni miaka yabo gose abanyaruka baracako chekia bamura gose bamura batake go chekia abanyaruka chiskuru nchire no nyenere e mixed kwanyora bane e class kyabo kya baiseke kire kyao na kya bamura kire kyao kore ngana na balimu nganga kibali gereere eme kono ya adolescence na inde bono na baba na bako manyunga e miaka ye bone kero mwaikire hormones ne mebere ya ino bono linde umwana bono nkonyorore kolengana no abana mbaro konyoranga abana mbaro gusago korabia gusatali gukorabia gose tuchi sababu chumwali mwe discipline abana mbaranje to go iteri oge kirasi me na ando manye to mwano gwakeli oge talinga umwali mo motebya yebo ne gendura akore kije singe njoka na rolinga na bora acho bo murali bwege samanga no kuri na mange bona aya ninjo karanze noyo utali kuri amanga na mange nali motali kuoga ikagira bona onyo gogo kwana manga na mango utali kukwana ogatebya yebo no oge singe njoro muralia njue karansa no yoro mwa accountant ba accountant mbapo atemanga na mangi wana yo juo morali atiko kwana anyoro mwa accountant ga akirete bonori akali ukanya ko ira nanso na ko nyoranga obe a ne kirasi me bado tinda ikegeza bono ko aro lend bono mwali munama nyete na ko banga banda bono mwali mu gachi ko chenchi mwana o mwana akamwate biti ngoi karansa na nyaboke ninki wasasi wangu wali niambia nisikae na watoto wanatoka kwa nyumba samata chiri aya bono lende na kyumwalimu kubona kiko anini watoto wa matajiri mama yangu alisema watoto wa matajiri wako na tabia mbaya na wafanye bidii kwa class bono lende to kubora ningo muiboli kokorera umwana kunya kumumanyinga ki ense yenya sign ato sisenete tinjera au au monene ni gakurwe biegwa mbara banda sechibesa mbara banda sobongaini mbara banda sebieni kolengana na manya bantu mbarabanda asoko konya bande ne mechando yabo mbarabanda sabano meto mundu narubata bana 10 kwewe to mosene tata tata bata bana kupaite uyo story makes it wata matanga ishe kwanza tutarudi hapo story asene taya excited ya bantu muyware abantu bari excited nga mosene tana kwa ne tabuga tabarugi abange na bana abange kwanza mbali ko kendo ko mapole the exciting nga nga sengen to sene tata beta bwa tabana barugi abange na bana abange story ya excited ya bantu baka bebre nga nebere ro twale ngole ro mwana tresia ani mwanya bantu mwanya bantu bono ndo tutera na etga tora akora maskani yo mongi na tora moenia mojo moto te igwa ti si you are excited people seneta instead ya bantu bako lere sina ki mongi na naraire bantu bana mbali ko tera tresia ke seneta abantu baro excited ate beto murugya ningo nango bale ngate

0: Chao, ponle zona.
1: Uyu ni umurubiri w'entabanania imejige sa FM na Jared Nyambega Ekwinini na Vincent Mbabu.

0: Injira mono nga chinse mochiri chia maiko ga ari saudari be moncho motegereri
1: yes
0: abantera bambaga ne iriyo abantera wetania abantera ba miyine eto gukwanira abasacha emyaka 200 mpake emyaka 45
1: yes
0: toko gotebya nga chinterview chikendere chinsha kala Nairobi gaiga chikwenda mpaka ijume yaiga
1: yes
0: chinse mocho Nairobi Mombasa ngo chaka juma mosi
1: juma mosi
0: juma pili igobo no moncho motegereri akesimi
1: gutara gari tuateba nkoyo ngangegasi
0: nganga a gwa kesi
1: gwa prae so akesi kwasa litangani okura prae m-ajira.com kire gwa prae rigo nabo gwa kesi migaiga otebi wa maereso 0709 488 881 ke gwa kina beje simi mwancho motegali igaru nyare kuba kokwereso nanga inga kyugwene to kuba kokora chinta byu chigendrete ayege nto wone to kokana kike nako tengo mushara tiga nuyo mukuri ga 48 igari 130,000 per month aguno kurusana nibintu biri byancira nko gure snacks yo kuri ncira gari kibese ciga mileage nko gure buna watara icyo njibekirigaiga igobono nka ayegenda bakagari m-ajira.com onyare ko bawo wa apply naye ko wemere muyiga kinse mu kiri cya Saudi Arabia abantu batagira naka te kisorote gitgete mia ine cyuka e kine kinke sana sana ndari to kuri gemere mu igobono nka myo kabwongo bwango na onyare ko ba wasake simeyo onyare ko ba gokonyari bagari ari abena muno kimari gukora emirimo yiga kinse mu kiri cya Saudi Arabia
0: omanyage nke n'inkuru cyaga abwo
1: uto ni masiyacho by the way ko nganere mu nyamori mu gadiso
0: yes
1: era tanga noari garia
0: orende si nga gina jiji chiri to gokoro moro beru enta barania
1: manyanga bono iga bintu bya chira ale kabisa
0: ko ana ku ni waje no mio to san
1: e ni nga bono ngo cha
0: singa kichi ko ara tutara cha
1: ni sai majani chi machani chi tani mambi na bonda abase ko ruonga nyenyo ni kitari ba kongu se chinde
0: yes enta barania ndo chinga ngo ikere ngegu
1: yes
0: to genda ra sin chire ngabu ne yuba no manche mo tegera litukuri yankira ne bado no tra ne bado no tra within tra dare atujena bali
2: atuliga simbo to egese femu nigo ke watitense bururu bururu nyora egese ifemu basi wetira asibire ngo bimero kyamenye ne kino guta isanonemo egese ifema enkuba ya mwenye getinge
3: nigo tegerete omurubiryo bwenta banania na Jared Nyambega ekwinini.

0: abu kero kwa nyere message ya congratulations mwanchima te kero wakara noko bata *770# kero kwa batile *770# wachore option number isano mwanchima tukarali ni yoko withdraw yoko withdraw akabese kao bese kwa nyora yoko kwenye withdraw kwa se wallet yao ya chizo cheza mwanchima tukarali na bese yaswa wacha simpesa igonye kire se kole staki gavu manje matkeri kobinga bonna ki professor kare ko manyiga pana kabeska onyiga sera se wallet yo message ya congratulations ya chire manje motiva ta star 770 hash chora option number 5 musaka beska ngora gigabo elimiga so ase mpesa yao se mambi abono kagokonye mero bilende kwa bato manje matkeri yentken ko yatunya ko bakokora you can do it right now Batasta 770 hash mwenchi mwatikali buwari chiba se instantly wangu wangu mapema mbia all the way wikachinsa chile kumine mchiri mambia kire dae kwa mwenchi mwatikali na bea kubeka saa agi ya kuibene nyono ni janchi la 7 tupali kuro yi miaka kumina etano na etato na chizo chizo yi wanchi no karingu na BCL BNC license number ya BK000856 gesa ni gesalo
1: zonde tagere tre gesa na propesa tuatisapasia Lakini mosani ana bwakire.
0: Bwakire byambiola.
1: Ndivuja kabisa.
0: Ee.
1: Bora kuwatakire nyakembe na sauti mugirango.
0: Mhm.
1: Asiko abwakire chop otie no?
0: Ee bona.
1: Ano nko bwatete buya igoma tegyo giria gekeria seria matukata te ikye amo iganko yungarande wana nko wadani.
0: Aw.
1: Ah, umwano mintu na gokire?
0: Yes.
1: Asobo kubwata buya igabona nyasaye no mwebyo nuko nya gotuvukya le turote ngubo kimugonga nya kusukabole bwo kiboko ira
0: Mhm.
1: Ano mungino yo kwale kokwana mungino yo mane biranga libye cho ira bantu.
0: Ah.
1: Mungino tali wanta kwa yo ma tenchera nere ya ne family era ko iro itubuta ne ale men chara ya nya kokulyo nya ale gatubwati. Ara bantu abange to ko jikwa comment incho mungino yo asande karena karangara iria.
0: Mhm.
1: Ebi ranga ribya bo bucere na bora nyora bana bubu na bona babuga tebuyeka bona buna ko barendole buyeka bona nyora nga bo migumba le gutya ne kirani ngire kikora ngire kitsa ngire kikori gere yo monto ndega nikiyalia
0: Mhm.
1: Roda fano mata bana ba go chande valere iro kenta ra yo kana yo monyene chale tie kubuga to nyore nta na bego kubuga to nyore kwarenga ibi bente kenga nyore na ku ete kya gero kori gere libo sina magere ko nyara tubuga tio ndo mino ko konya nyore na ko bikero ngo Mhm. Wano mungino yinche ndawa muna jereki ina ando chenga abu ate si take tayari nga abu wacha kuhire katambu kere kiyo kwa wane usumo
0: mhm
1: ay tabuna andike reti tali nga nugu wancha kuwa je ay wapo ngumboro aro cha sabana wa ya abu ay tanugu isiro uoro cha bubu kate saba anto
0: mhm
1: nugu gima buka kongira kachikorike liwana karanga wana nkumo chanda wale nkiara achaba higago itabo raba ani achikorike liyanya baka bisa nila nabila yuko nyarabiko chizukuru kwa wana sinta ya sinta kumwe kera magoso mwana na mwando senga ana bati sa itaza kinde ndari kuwancha kigere gere winde kiagara nyawale na marika kwa senga ligere lichinya nikia ingoro nchiriko simeka nchiriko kasa lakini nchi manya tenko iwo tachire Atiye bana banywa mate barare kubwago itabana ariko tigana yarama agwaga tigataya magoita tari ko kwamba anya kukubonzi bona tera nemo ganye toma epera bona nkora agenda ale tera tari ko chikorale ruwa mahabira
0: ni byoma
1: bona tokore igato zapasia
0: ee
1: bora bona nti tiganto abyo nzo ko kwa magasali namba kiana Nta via livano si nta viona le po pire si morafu miria muhimu si yenga nyerere tugo ikanga gwatiga Manya kuru anta yumo ndo kuru kumwega na choisi
0: Mhm
1: Nta vya ka chuchu kama chora kari vini wakenya kari vini omari
0: Mhm
1: Rafu wano nko kata yu mwano minto iga
0: Iye
1: Hawa ndo tiga pati wanya kwa chori ruko te nete kwa sena matanga Tiga kwa ilama ngana aga saa matanga sote nete kwa chikoleta chuki kwa kilawa Tufande si minga wano kwa nyori lili baka tupake tiko se monto ndachi chawa kwa sena ki Iyo bo interview mbiri ko meki sa nyanya ko wote ni rama tanga rama tanga bande go maeto na no chukwe ruma biko se no chukwe na aya matanga ga kore rubo iko to ko kore ru muntu nde wo biko se no taka go ake si mi go taka ko veke biko ta sa bantu bande asomo ye go le ga bantu bale ba bugate to bienge bune isa pasia ba ko uri ba ga yo te rama tanga ba nyora ri ba go ro rata ge te ko ri yo muntu ba ge tan te ko me miya ta ya eri ro ro ba na bu nwa nyora ri ri ba ga ta ge te ko tu me ke ya ta ya mata nge ntire nde ba ki ni ta ji ntire ngi yambu ya mara na re cha po te na ke me na sa tu me gi ra
0: Mwana sante sana. Nibi kongo. Mwana tano na isano na ibele chideka. Yasa nige salo.
2: Halo, pura lesa.
0: Hey.
2: Akina tua na koli giri no yani kurawesa pero mai teke wana otari ya wana kuruwara
0: ya kipo ale na irani da wana na ikimad
2: no mai pese guata kire kurawesa
0: sa utimo girango tore nyakembe no wana ike tunugo
2: guata kire sa utimo girango nyakembe ne ase korere nene gotoka no motuwe nkomo kasi maeria sango
0: pare limu arose tibono
2: Itulamo haanya kimbine wikikwasa nero kira tene njenga cha uja
0: kwa ipole
2: umo mna sivya nyangu yeso ila china sile tena ande ento mengwara kuchi uwa majoni mayaka ente viere se ya vere meleli no tulamo nyasa uko toikyo ntoro rekane
0: namo higo
2: Ade ento mengore ente gocha soma aguma koma koroma ete nere nada ni jasi ete provesa ngayo roko takari nado mwana ayo munyomere te mwana ye mata mjasi ro mukinyo kumina kavere nado muga koyo kure nere wana wati provesa abana baada ni nabo ma ete karore ente to muga kabia muga kegera gotiga roma ete ya gotuara muga ngune roku wango kubwa
0: ngore ya ben
2: Bro, besa aki po engineer na ari goto masaba na ba mama koma ko yo musa no musikari keba na doli kana na tumsira ona wale meredi ende ki agera mo komu na bo mole na ba ke nyorokio mumba ti yo sipi na atumira ngore igo ki ora ra bana bro besa ona aki nje na igu mo jada ro ina bana aki ko batalihia ya sinya ti ona aki ko na ani ti ma eti bro besa aki na kina na esi nienko batale na ona masabi ki aku kuminga ekorere nene nga iya aki lakini nko batale baka one party mune kare bro besa osena nyore party ya ne ya soire wana la kiti ante vio mwana pire si na batu wato wako mwogu na mwosa beirama yako pire shomu yako orenjo otari yange la ya na lonka yere tenga mangana ina mo ikere wano tia ante vio segundako na moi wa ante vio mbuya tili mbana ya na guna sile tili ina moke wano ne nsele vio wana ntevi si mekani angana moiwa ntevi sike ye ncha huru ntevi ye omokosa di namba kianda ntevi ere ni yakuli ee chichi kia majorua ntevi baro si moseo mwano liyo minto taiko ngeba nkumeti na giyati siyo enga nga iba ansile iriko chila kini imba nye tenga noko mige koko neme ee ntevi yakuli ogero mga koli na vanga anjete nere gako chiyo ngeba ntevi nyanaro mayo ntevi lecho kehwa ntevi kenga tigamba tevi ngaki ntevi yonde omwana wano koro kukesi ni omorisi koru koru liba roti omo ngino ye karu
0: ntevi libono
2: bono bono ae provesa aki umano minto na ye na agusa beira maya eki agere kerore ga agusto kioto kuhuma ato huwenete
0: miyamono
2: ama sabi kion si di kio segunta po ti ma eti nga nana mo iwa no monto uye koko ya koko onto mereza ome a oyo ne mati ni masese ti ma eti ento nga moko retrano yo se ita aki aki niende ganye vete ti amo tebi na ki ama sabi kion si ti prove san kume antore guere ikio ni moa kodino miya sana orenge yeso ti gato igorere Torikora no provesa nyasa o yo na gotiga ire nyasa e o gasa na ere tia so provesa mbia mono.
0: Mimuna sante sana chideka hibiro manchi motirele magai chinsi sana vile chano mambi nkwere nanku manyingi yako lika nalitukuli manki ande kenye kubagie kukwetra mbada manchi mote nkwa mkiu chase team TikTok na team diaspora se emambiga ya wana mwana kumi manchi motirele ika se studio se emambiga lero ntubata mantunya kubatu kwa nara mgini onachi ikige studio all the way kuruwa United States of America na yutula nya kubatu kwa nara mganabu atikine kubo mwiboli mama ase chinsi chema iko.